0: Lounge Plus. Plus. Chill Out Radio.
1: Boracay, tahimik, mayumi, mahinamon. Ang mukha ng kagandahan ay nakatatak sa bawat takbang, bawat pagsikat ng araw, at bawat paghalik ng araw sa aking isip.
2: Boracay ay ang pinakamagandang isla sa buong mundo. Sa magandang isla sa buong mundo. Sali kayo sa amin dito.